0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: Bakhani bakhani nera ni alcoholo nakwanela mahiku masese a mweri wa netha namoha yakapi konto pili makomelini kina kumithano namoha no munyeri wa nansamora aiwa bondia todos os vintes anami wotene mo munyeri wa nansamora akina kutho tanswa tera aiwa moni moni na hiera moni anami wotene aha hiera to moni Amusa ya kere anaya wala answa tera hi luku luku yela ntwai. Nechela yora tanu sawe siselo ni mtara saa kumi ni makina ku mitanu nararu. Wala ni wenchipo ni muhae ulu. Baba ni bolo en laho nenchipo ulu. Kawe non. Ansha pala ni peleni.
2: Alakwele ginakura. Konyaka.

Ohia wipa zaida anate pawinato. Nai yawene ya anate pomkavihera. Wata na waya yari echu ya kusa achu waweha ya sivilaka. Mupwelo wa zaida shongo wari opanapana watiana ni alopana. Nare rihiha ya natepa ovonyi wa maluku na achu ori olochi wa mapure mapure. Achwene yawe ya alocha mapure mapure. Yaiwa wi ona hala wipa mutuku manon hiya hala. Ya natepo yawo eaka omona. Nari ni makacha miho yawo zaida hamala ni mute kwawe. Machipo awe yacha lolocha Samia Hasana nloko. Tivava impeye machipo ne loche lawe yari nonto komurua ya Zabelani, Drenaje, Zibo ni Alfandika.

0: Rádio Moçambique, Zambésia.
1: Chirene olelo mupuelo ahuaniku wa rimpua na mutiana yola mutokwene ukuye zaida shongo na mipa ola impe machipu awe awacha yale ya kavihera elapu ahuyela iyo Mosambiki ni akoholo misma oni Desmond tamen tachuma teleliwa ni muhisuwele edu teliweche mohirino no murima wo ikabelela mohirino murima wo sabi toho achumu ni reherera ayo malihi mukele oho sinceramente kere mala

0: naphanya huo ana loko alipa projectu ya ni huo no ravo arile wi hane miruku nyu sna nyu mwane
1: mikini hani wa mari okwatiyeke
0: aiwe mwamlipa ntumi hanto
1: mi ano ai mlipa otumi ha orawa kashirenti
0: Serentene. Bakirina anene kitunaka othuma quantitati o kwela ni nyuano
1: ba. Demiano pa hekifanya ke ba huwa aphala ka munjene pa hekemwa tu ngira ba.
0: Ahe.
1: Ina.
0: Nyumba lo mo ile kulukutane muli kronna.
1: Asosia sawa la kiriariwen en 1998 mwa hawolima. Ni nyaka babo en 2004 onani fanya pokushetu la orabo. Ukuma 2004 babo nabara miteko so mili ya solima so rabo mpaka ya neti hera pa so mili ya kanihiye lelo bahe ana malima na alipo rabo ni ntumi ho rabo ni ntumi ho portu to solima ni ni kumiha
0: ahe tiwe programa nyu la nikuru na wi wanana ntwa no lima ha muhiye to
1: na ri kanihiye to no porque nenno ni patu wanna ho
0: ahe ahe nka ha nyu aiwe mo amlipo tumiha otima ashimore mpake losha mpake banka mo ntumiha owane
1: Orabo le hanna kwene mpeke la helosha. Muthum phavela o nirwelo wa ngwiwo na iwe iro ka ura wa khalo reven tu kwaluke re enthukumaniwa. Ninne ku shanna ro hanna tumiha o namala narwa.
0: Masi orabo orabo la chuma maliha o re here hiha onkala bata banya.
1: Na ronkala wa masi wa ngwiwo.
0: Ah mo kan narma se.
1: No kan ne mpa hwai.
0: Fabrika. Na mkuhanyo.
1: Eh na ba ekina
0: memo. Ah iwe wa kanu fabrika wi wonto chuma na mnamre here anyo ona kala kala wiwo.
1: Ah eh vante kina minute kiwa ba yanduko.
0: Ah.
1: Ah mpa yo.
0: Ulo mo pa chero pa kathoya yo lipene.
1: Ah yo li papa hinwa mo pa kiwa mani hiye pa kiwa kawa.
0: Ah
1: eh.
0: Mananto orabo la. Onkwa hai ni potro nla ni kane sine nle na mahe na agwa mineral ni kane mama konkwa hai hia
1: yakala ne ntonga ni na agwa mineral
0: sine nlala
1: ni kane ya porque sempre o meo litro ni mtu mheka pa sempre meo litro 300
0: wakala karu onakuma pa meo litro
1: pa ni mtu mheka 300 metikash
0: ngom chamchu achu na o ravu Wa jone hai oni hata mayo litro
1: okala ore fresh kundina hu this is a mayo litro o wa phavela ka 5 litro ninni mtumi ha 5 litro vale waso ore ramu iri tanto i fresh kush namu tumi hera ma phavela ka 5 litro i a phala ka mayo litro ninni mtumi hera a phala ka 1 litro ninni mtumi hera
0: oka ha ka negosi wena ora onna kuma
1: na koso pa hito weta Nyumurereli wakapahe orava nyumintu sanyu inakela, munapula, na koso kankajamiha.
0: Muntumi hapurdia, vani hikune, vasomana ne, uhio la mnakiriha nyumawane ya kare programa hiha ho, uhia umwejiha. Murva vani mkarante vani kurumvanyo, munatumi hapurdia vani hikune na arismana mapatro mahaihiha.
1: Bani wakula ni hikupa hemu tu arwarupa hemu pavela no mtu mihera kanira tawira ni wehera samani wawira naka ni wehera ni hikuna wawira ni hikuti ni hikuna nruwa mtu ulompa lo tuma no mtu mihera pahin
0: maselo anyankalo wale okule eno ovinye waratani mpaka waratani
1: eva kumilo vosi isu mpaka ya osheku wansuwa pahin nira ni mwalaka mtu ulompa lo tumoravo
0: for example vamweri nyumpanke ikonta matematika
1: vamweri ni Hia nronwene wapula porkolo nkala tresh message para wapula. Entao tresh message vavale na roa wapula nini pana kapahi mili kilu, 500 kilu, tepente e kwantitate tepente o kati.
0: Por ejemplo ya kele, mwa panya kwanto, ya ke manlaya.
1: Ya ke manle na hipanya mili 500 kilu.
0: Hiha mili 500 na kumavo kwanto.
1: Entao ikoroa sene na panya ahu. Ikina na hira herra maki na hu, ikina na hituma maki na
0: hu. Wari kwanta?
1: Wari 14,700.
0: Ahe. Etao ikina mweno hai?
1: Musuru kwenye. Ndre herra maki na, ntuma ifatu sa hu, ntuma ikiriu sa hu.
0: Kwanza chumo, kano igwe hina wari wa chui halapaka?
1: No, kano paise igusi ni wari wa maapula korango. No kama
0: nyumo ihonto shati savani kuru nyumo kala ni manyo se ni muno pwela nyo vaba na 2024 ni paten rahu o tumiha o ravola mi ana vate vaka ya kaka ke raka tela tela muno pwela nyo tento ko recorta sa
1: mi ma komus mamota ka ko tumi kulisha usaka ko tumi ikatera saka kengila thila ka vate vaka Mukino wo mweta kwarta kalase.
0: Haka na halo pia wo nge wasimai. Mai nyu ano sina na nyu.
2: Nikinita na sho sina armantu. Kin kume distritu. Yo mukupure e provincia ya Wampula.
0: Aha.
2: E komunitati yo minyewe ni.
0: Maro wana kuruwe no. Marela.
2: Wana kuruwe no na rwelo bara mutekwa huyo la wora.
0: Aha.
2: Ah. Ni rwaka winterre ikonye cement sikina kusani halela.
0: Aha.
2: Ah, akina ko ni khadihara naka ni hinsuela hundeli hiwa kana tra hinsuela na hina leli heria. Aha. Ah.
0: Nyuma ai mvolowe moleni mone koronanda. Ele kuloko ya 2004 baba.
2: Ni kurune ki volongwe 2025.
0: Aha.
2: Para 2026.
0: E akhele kwasi.
2: Ah.
0: Opachara wa nyovolo wa motano o uichanendene seni yo kunsemo rima.
2: Opachara no bolwane ni kuruna warukhala ahana ne yawo shefi wokhala bamba muteko ni bale ntoma mamem purwa bale yani rani pur ni kuruna hunne ni haba ni muhaba ka shefi ni we hawe hana ka miteko sene se yani bara husora bo
0: nchura we mwa shefi bale kurunda
2: ah
0: yo obono abo ya kende mkhala shefi
2: ah
0: ah o shefi wa we hai se ni mulapani
2: O chef ulang e parowe hawe fintara bona o khala ilishu oni dirisari o tikishara ba lukarini o kushora ba mukina ko e khala ilishu fanola wa khala ilishu si sasa ninna tikishara wani na kelo re herra thotinovu na tikishara na pe hava lukarini na khala no meruno wa malela
0: tipo kere hai na khala ma coordinatora te hai
2: facilitador.
0: Ah, aha, muri po kui ha mteko.
2: Ah.
0: Ya kala makate miho ya nkano nchuno chekulo unopanya ye.
2: Ah.
0: Aha. Basi munona hai baba ni mbolo ndanyo mteko.
2: Basi ali kivolo waka mteko ole kiho tewira. Sio kala kinona kamitiki ni usamishan kiho so wata.
0: Mhm.
2: So tene ni mvara ho sinna ni sini ni kwela bahi.
0: Aha. Na siti thala no kavihera.
2: Na siti thala ni kikavihera. O kala bono wa Eya khayo nina no sikikina ku anas asiti thiala niki shuti hana kinjerera
0: ahe
2: ah
0: yoro no yakai
2: tirna vinseshano
0: vinseshano jne asiti thala kina kwa 40-45 mun lapa o hirvo makachamiho
2: eh kinila chana sana wo nje kamiho
0: ahe morno na mala hai kinona ni kuyalla
2: kirna na mane asheshe
0: ahe
2: moso umweta sekunta Orna setian. Vana sikina kina kwa osa. Kaya ranse mampasa. Arna sa trejan. Vana orna unwan.
0: Ahe. Ano hiha ori ya wu hamnovele na ipumu mwano la.
2: Nata. Kina kushamantinya ka warela ipeuka. Na fatwa ya nakala ovi hapa. Ovi heru wapa. Hino onori.
0: Ah, muna kapela pama.
2: Kina kapela pama.
0: Mofona we lukulu kusia la yori ya hiha. Namana eperisizu kupari liwa pama. Ya hiku pareli wa tihere na pajua.
2: Enna pajua malaria. Anila na samirima ni sasa ipunyunyu. Provoka riki. Soprasunti ya la oriria.
0: Nimalihira ka wanyo wano. Baba de Molewani, 2025, Mulapaka Hiha, Ndoko Mukadi Hiri. I was a senator. Was say he Munonani Mokar and Manisha and Mandran and I will put it in Hangway or Kume or Ravamba.
2: Messi, 2025 Baraba. Kwa kala nwane nipake ya shapa. Mm-hmm. Kihana ipalti. Kini tuma ikatara saga. Kihana kulshaun. Masinene ninawa kini loha towira. Kanjara nrasikino siye tosiribate.
0: Sene mon lohanyo. Njere famuluma eno kususari mbapurna. Enkove hinravo.
2: Hinravo. Kini loha wira kamu tume mota. Kina kufaweta na mnamite kwa mahumu. Nina tume karwa huu. Oraba hule na hela mokaro ni mene ne ataka sinto ko sasa we ni ruan ni ruya hunno na ataka ne karwa huye
0: monona we ni kurula ne na pano kale karwa ya
2: ninna panela ni rne ne karwa hu sinto ko bani thani wa hunno muthukuma nola na ro kushike karwa huyele ne tana ruwa kananno
0: wana murole manela tsano murile nshapa
2: ni ruwa kanno ni khumme ni shapa Mano kuma ositati parorwana nakushiwa ne projeto ahuyeyo neta naho
0: no e projeto tana ola kalanki kon
2: mos norte
0: ahe mos norte tono kavihera ahe yo mita kwa manyo mama naita nyo ana manala apairwale o murumo ndikoro ara manikoro
2: papa yo halo wani na ana mana
0: kanyanya ya
2: na ata kanyanya
0: eh mola kana pamba
2: kinara romela thobanchi pa
0: mano munakela porque namla pamba ni kuronda munakela kwanti
2: ninna khela ga 1500
0: aha va muere ahe no hata malang kina halo ro wa mai kinya wa sitse itana apa isina na nyito kwena
3: Ndiri tani wa maulito ra usho.
0: Na vano che kula na maulito. Na yao. Pa nyuwa no sna na nyo.
3: Miki ni nyani wa patrisi pa keleke. Naturala ko toka pa telekato. Kina thamela o munye wene. Ki thamela ko munye wene. Kina phadira mute kola.
0: Thamela o mo ya khatana.
3: Ki thamela munye wene no en 1982.
0: Mori mambera ba ne jove.
3: Nada. Kirisho vese.
0: Marisho vena ile lukuluku yayo.
3: Na.
0: Opa hamu yo munye mone wa mphulo nyane mori ba muhichikelo ka butelka.
3: Na dangi tigen.
0: Mutende wiwo.
3: Na ta tiana grimu aru.
0: Ah. Mori maru ha. Na namwana ene.
3: Nada. Namwana kina ka yande wenno.
0: Ahe.
3: U nila ni yande.
0: Muhima yande. Maru le masho vere.
3: Ahe. Ka vele mte ko empresa.
0: Mano empresa el empresa kina.
3: Empresa yo alkutao. Ahe.
0: Emanla yando mona volo mni kurona.
3: Kina emanla kina volo mni kuru mo rabo.
0: Ahe. Momu volo wa mento ni kuru ya katana.
3: Ke balongwe mwa khayo wo
0: Mali pa funta dora li papa tonse ni koronla. Ahe. Nka hayaka. Munona hayi ni koronla mwa varla ka yele ya rimporelwayo.
3: Mni koronna de mana ke te ke tuphenla ka ngri nora era sana. Kinne ka sana. Tapa kinne bara mta ko wa sana ne.
0: Ko ko ngemba no murno yaka hayi.
3: Kirino nyaka 52.
0: Aha. Osulu thoma okhala.
3: Osulu okhala no, osulu oyara.
0: Aha. Ala mana hayo asulu hayo.
3: Asulu kata mwana okhana raru. Mukino okhala raru. Okina sese.
0: Aha. Ivalonto mo okhala le mwanyo, mavarrela wa yele mphunranyo veri wa ni koron lana wi wana na ni pa genre 2024 mpaka lo chene mwa barata kamno na yo echila programa yole na mwechela ho bama
3: ni koruna ni ngrinorera tampe wanya ka o khala o e conditions
0: conditions ma ke conditions te hen na muncha pare e conditions ta
3: como wa wira kine krimu ata ke hera mutaka o lema no ra bola e ka bara moraboni kine phanya musoro khaka wo wi khuri ha karo wo lema ni kine phanya musoro ko wo wi khuri ha
0: ma sofia o khura iwo muthu manyo muna varia mwenranyo muna varia te hen ana alo cha iwa tuma mepacho sa hi ha no rovinya ake la te hi ha ma i went empena ya malanta a maka alo cha chwala iwe mota thuma nyuwano
3: me iwa kwa muthu wa mota ka o khane kulushwa waka So ke khale ne mpa ya shapa.
0: Mhm. And then o halan. Mhm. Se ya va ya ka makuma tan na tan mun lo ha ya kina te ha.
3: E ke ni lo ha wera e ka mte ko le ka tela o ho lo ke o kina thuma tampe se se ke fer tari. O ro e mo ta ya wo e kama se yo e ka tera pa hi pa ra tho se hi pa se mphanya ne ba te ke ni lo ha ba ka re no.
0: Ire mu li shtamba.
3: Ire mu li shtamba ka ri ka se ke ni lo ha tu.
4: Rádio Moçambique, Zambézia.

Sada shongu ovulele mudibani ya nameba wazili wene. Wano na akwa ya bagavi kangia, ini vini bagavi kangia, makamaka mara mama chetelo. Na unu wae na Carlos shongu, mamuna e, ini vina okwela dimeji yoka nameba. Ninga vina malabu menjene mara mama watumu na wawa. Zaida na Carlos, watene, amfunana, anchitaba mada. Mudibani ya ocheta, atren aba, anlagia ozilo wawa mara mama jibu na atu enjene. Zaida, wanvilagia wila inyene wankwela ocheta na wiba benjene. Para inyene, wale mwenyana, wavye vya, mara menjene, atu enjene, amtisigula, sabana inyene wanchita baledi vene. Na wasiguloku, inyene kaimela, kakara yeka, wancheta, adhoka busogoro. Nada ene, zaida shongo, inyene katilo cheta. Mabasa, ahe, wankamitha atu enjene, mwara mwakala wae. Nona inyene, oiba jibonga zabelani, drenaje, sibo na alfandega.

0: Ibo dhaya mudha mudha dhanla leya mabasa ampadwa siku na siku na anamawa ni makamaka na aya na na jibo dhaya musil dhaya dhanla ga atu enjene zaidha okula maru madima yu nameba ninga nameba waziwa mpuno Mosambiku na jibo dhaya dona dha waziwa na anamawa ni enje mpuno Mosambiku na jibo esi zaidha ofia makamako radio ninga radio Mosambiku nyumba mfili zaidha shongu baiba dima yoroma yaka ya 1993 na radi yene weba ocheta okosepare ya mazoma ozwe kyozwe ya ampuno Mosambiki
1: a sua imagem
0: zaida jami mukaveli obalwe o mahubu kwati obwani province ya Maputo mabo 15 mili amwiri otana moda yaka ya 1970 nona wali mwana otanu wa Atelani Jaime Mukaveli na Amelia Kosa. Mpaka labo nukile inye labo manaya amuro wa shumi yaka ya 2004. Osepu la jibodha ya na Carlos Shongo. Nona abu matara mararu. Aba aidiwe na Radio Mosambiki. Na vina editora ninga Orion na Vidishku. Ninga Zabelani, Nzuti, Sibo, Tuma Kitudo, Dranaje, Alfandega, Maiteka Wei na Sifa Sigile.

0: Nintam kala mir di mirar da ochu go. Go ngen to nga miri na mita la makpatan na miraro. Wibo wa betu di as bela sin sabeba. Ovano e na vina antagia da wa ninge se kanu chugo ngo bua sika chinai.
1: Yo.
2: Yo.
1: Three voice.
2: Three voice.
3: Shines. Magrinho record.

0: serenye nihiku sinina.
1: Mahiku masese amweri wanetanu na moha ea kai konto pili ni makina masese nihiku okuye zaida shongo. Arina mipa asueli wesha mwela poyo masina. Zaida Jaime Mukavel ayarue omahubu epoma yobwane provincia yomaputu. Mahiku kumi ni makina mitanu na pili. Amwiri wanetanu na moha eaka ya ikonto ni masana matanu na sese ni makuma tanu na pili. Ari mwana anetanu na pili. A ateli Jaime Mukavel ni Amelia Kosa. Yawo yari asipapawe. Zaida Shongo, obono wemu ni kuru na anamipa ahisuwa ngenye. Anate poya, mituku mano wanamipa akina. Afafa ka ohusera manera awina. Ayawe Karlu Shongo, ya namba hakuru na ya anate po panelani. Ohia wipa zaida anate pa wina to. Nai ya wene ya anate po mkavihera. Wata na waya yari echu ya kusa achu waweha ya sivilaka. Mupwelo wa zaida shongo wari opanapana watiana ni alopana. Nare rihiha ya natepa ovonyi wa maluku na achu ori olochi wa mapure mapure. Achwene yawe ya alochi wa mapure mapure. Ya iwa wi ona hala wipa mutuku manon. Hiya hala. Ya natepo yawo eaka omona. Nari ni makacha miho yawo zaida hamala ni mutekwawe. Machipawe yacha lolocha Samia Hassan loko. Tivava impeye machipo ne loche lawe yari nonto komurua ya Zabelani, Drenaje, Zibo ni Alfandika.

0: kapoe mungono ushi.
1: Pepa.
0: Huku pensiti nga kandi mwedi muda pichita penepe.
1: Pepa.
0: Ndi mwedi muda mpata mwana uyu. Imu mizimu ndi muda mfunga mwana.
1: Pepa.
0: Mususu lituonu mwana wani ungu mwansa.
1: Pepa, pepa.
0: Sapizo kutisaponya. Pada ndere mwenale runghabe de ya kukumbukani pa kukira nisembi tayo.
1: Pepa.
0: Ne babache, ne maiwa ache, ne ana na kukumbukani.
1: Pepa.
0: Nero mazapata nsukurusu.
1: Pepa.
0: Ya kutakoni kukumbukani. Leta maika pionseni pingu ikira imu nukuzungulira mwana wenda patemu.
1: Pepa.
0: Tomenale munsie mwana kwa nisona chukumu. Kiwono ungumi wa mwana. Uini mitongu ina wikeni nisembi na kefi lirish. Tambira nisembi na kefi chinchinish. Haa, ndinyatwa na dembeti na nzizuni. Iwongu longa pepe kutindi ninyatwa. Longa pepe
2: mba ninyatwa.
0: Ninyatwa, niku kikira ye fofo.
2: Nipori nya fofo.
1: You can't be able to get you for four. Mangwana kulonga kuna kula.
0: Tinasaka tinaika
1: nsembe. Tinasaka tinaika nsembe.
0: Tirinjira.
1: Tirinjira.
0: Yonseni binafunemu tinakuikirani.
1: Yonseni binafunemu tinakuikirani.
0: Uyu
1: yonseni binafunemu tinakuikirani. Uyu yonseni tinakuikirani. Nsembe nilukupemba mundirekelele nzuku wango.
0: Batimbe ni manja.
1: Hee.
0: Mumurekelele ni mwana mwurekelele.
1: Pepa.
0: Mwurekelele ni mwurekelele.
1: Pepa.
0: Alkulembetela. Apatamendo. Ana pichita vitai.
1: Pepa.
0: Mwisisa ni mwure kona kweneko.
1: Pepa.
0: Mwajiko ya mwa mizimu ina ngubibwela nandu kwa nyumba pano. Kutende tikapati basi.
1: Pepa.
0: Kwa kuti mwuse ni mwufuzike.
1: Pepa.
0: Mwusi ya mwana tuoni chikuchikumi.
1: Pepa.
0: Hei. Apo tepa mwama. Nsembe ndi tepa.
1: Ani.
0: Mwika nsembe. Nungwa nsembe ndi tepa. Mwuziwe longa marongerwano. Apo tepa mwenikampa nginganga kutamaika. Mwana anga gona chituru. Mkamba nge mwatamai kansembe, mwana gona chituru.
1: Inde.
0: Mwati mwana mwini naishpitata, mwa mara zani, tukona ninga sea sangi, ninga bebe, ninga mamazi, ninga bebe, mwini naishpitata kama lisili, mwati mwana anga kwa ngeni.
1: Ande.
0: Deke mwinsembe tepa, nduntondo ngonweni.
1: Tapiva, tapiva, napele katakuta kuna imwe.
0: Kwa biliza anga muzibwerese.
1: Zinabweresa,
3: zinabweresa, zinabweresa, zinabweresa, zinabweresa kwa biliza anga. Mkabe huyu maa, zinabweresa. Tagona. Si, ah, si mwana kwa chitu.
0: Mama, ndiye mae.
3: Kuna hoje? Kuna sema? Ah, si ndamapika ya. Si andi ma.
0: Mae. Mayavu.
3: Mae, si. Tende na ndene nae kwa mae. Tende, tende kwa yavu ako tende. Tende.
1: Si?
3: Si.
1: Mnyato.
3: Mae. Mwana gona chitu mae. Mwana
0: yavu.
1: Ah, gona chitu. Masalari.
3: Ah.
1: Bwela kuno.
3: Karota.
1: Karota.
0: Yavu.
1: Carota, carota.
3: A bona de tudo mana, xi.
1: Era com no
3: mundo, vai. Xi a bona de tudo, xi.
1: Ah, água para saco, papá? Apa.
3: Ah, bem para o papá.
1: Afuna figo.
3: Mãe, tende de quando pangango.
1: Tende, tende campange.
3: Ah.
1: Apo tine de mangueni mitoroa.
3: De mangueni.
1: Cada sali que irá, inde.
3: Na pata te huyu dina piku
1: iye mwana leka kunsia bi
3: ngabe
1: tende naye
3: napatia mai piku piku 10
1: ipa iya pidili piku 10
3: mtipatia manja mai
1: burusa piku pishano mwana ngati chitira tuntondo panango pitandana pe
3: tabe mai tende
1: taita muna pisiwa ndimwe komewa kwa imwe
3: tende
1: Odi.
4: Ande, maza mafika.
1: Ande, nzia. Machibese.
4: Ande, omerambu na inini. Masikunda kuna dani.
3: Bondia, nzia.
4: Inde, masikunda zigora, ande kulota ikubamba tamanga mpale.
1: Ande.
4: Ande, ande, wanga.
1: Ande,
4: drumiu. Mwana imwe, chizungu chano ichi chinati chukukupu iseni chizungu ichi. Mwana, adambara ndinsena. Imo ditike kichizungu ika cerveja ika nseme nseme se kwambona cerveja adonga neva ma
1: ande nzina
4: towezani makolano akale mutowezi
1: simwema
3: ovimu
4: mutowezi ovimu ovimu
3: falava isso
4: agora era za falaritani non falava bebia era uma za falaritani
1: tachita papatiza papatizika
4: ande mai
1: nina pasidu mamu pratako Akasia dai kuti ana pena chalo
3: kisena. Kweza titia?
4: Eh.
3: To fomu chamara kala vuko.
4: Agote ba mwenda kansaka munthu ansena.
3: Si.
4: Mbai kanzembe besene. Mamona kuopya gamu gai.
3: Inde akalitia tambeo, sabia falari kuweza masena.
4: Muto misia chizungu ichi. Muto mitoweza amba makuruanu wakari.
1: Kanava, anapia analeru, kanava.
3: Akura titia yeo, shashi, chizungu, chisena, kweza, ke mtu, kweza. Mama asalonga maningi kweza kichizungu kisenga.
4: Agondi tenepo ili ndinaonga pinango mparuni ndinisikano ndi kumakumpata pata pano awangiratu kabebe manerave so mukalbara kalemwe muzi ucha dzuro chechidekere munzembe jire mumukanyezera kuti mwezi ngachitoko barweni chagare mumuika nzembe mbuya kyasafuna kujora zosini pepa jamu kafuna kwata mupi maserveja etani tangu ya kula kale maserveja nga kwa dziwa anadziwao ndi nipa inadziwao ndi uchema unadziwao ndi kabanga
1: kabanga inde ha? Inde
4: ndipo inadziwao na bwadwa
1: inde
4: agoe mumsendaka kwa tepe chizungu mungweresa
1: kwasi wanga kwasi da mama awore zosini
4: Ako mwazapichi mwana tani mai?
1: Kusembu ambu mde sembu
4: ambu Basi ndokoni
1: Kwa sijupata ku atipepi nga kupifuna
4: Ndokoni Basanga ndamana pano Utatawanga wadromana pano Epa tapatana bali
3: Nada
1: Vovo Vovo
4: Nde andi Wawanga wawanga Wawanga Doezani, doezani chisene chano chidabarona imwe, mutoezi.
1: Shkola kaenda nkabi.
4: Kwadi uonga funda shkola mbuka hadotore. Iu utingi vunza na penako wadziu chisena.
1: Inde.
4: Wagumana nimbe wa gula. Wagumana nkupini gula.
1: Simwemu.
4: Maa chida gumana ya kutijiri chisajensena. Anapiana dziu kwa mkutia finari mumukaja ipi.
1: Tapiva nzina, tapiva.
4: Basi,
1: maronga
4: mandi piani.
5: Ya, mwana longa teneva. Gireja tingenda, gireja fala portugese. Tinga ainda kupi fala português, tu fala longa de cena.
1: Ah, Andu wakada pambana tenepa. Emilia Kolasu ndia Kalinganga. Linga mimba. Maewache mwana Kalimaria Prema Nyatwa. Yavu wa mwana akali Karolina Kativu. Nyanyamina. Adatikira Nsembe. Akalimaria da Grasa Ponte Shkoti. Mazalare. Muda ipi sefe muna tirekera. Muda kome sefe. Imu na ife hahai wiro. Nkurangana makariru ato.

0: Anye kufa tembalo kufa nyimbo ya Singadia na nyimbo kulonga tango nkazanga.
1: Singadia.
0: Kodi siku zino nyimbo zikuje sambu jesa chesa.
2: Nyimbo zikujesa manje kuna inipano pachanga ndisati kajia nazo.
0: Inafunika mpengi zira kutugia mpanzako nze zino ndito Filipe atoma kuja.
2: Tamuonadi.
0: Kufambambu na motokala tango kuimbo.
2: Tamuonadi. Manje para kwanisa kuja nazo nyimbo safunika panango pangaone kama patrocinadori tani atipasembo mpambu atijudari kumu tikwanisi bulukira. Porque nyimbo ndinazo mashikomu kuenda kazi gravarizi. Ndinyatwa, por isso pachaka panangu njibodzi, panapita piaka piwili pitatu panangu njibodzi,
0: njibodzi.
2: Porque nghabi nyakuti pedza.
0: Kwa dekwe kumuanza msachemeru ambu nengachesa, masezi kala mfunzisi mbuenda mbo kaimba.
2: Kumuanza...
0: Mapisure zingi anonena nyakufunzisa madistritu. Asakala kazi njikuwe nyachesa, ndiyo anabulukira mbarisa distritu.
2: Tirongeri, kumuanza ini anisati kachemerwa. Anisati kachemero panangu iomaga panangu sase asasentiri na kuna ini purike kuna ini pra kuenda kuvila ndi nsinzo agora pinango panangu iyo nghaku ndizio kutine ndine nchesa hapa panapintu piwili panangu nsinzo wa kuamaga iyo
0: panga ndine nchesa panga zaoneka panangu pana pandu bulikirambu tanu kwa pangisa kutine nisaimba
2: maningi imwe mwalongadi pepa. Pinango ate porque ninga ndili duzi na duzi
0: sagopa patiwa ipa kundi ya kultura anakupanga kutoleka funzi safi ndaka kundi ya kultura pa district
2: vai panango di devido
0: panango kuiriratu mbuka diretora kultura namule maka district
2: panango sinzo wa kulamaka kuna ino koprafia ku vila usakala nsinzo wa kukula
0: apo pakanati. Usato mambo imbambo panangu cheza na nyokufunzi saku mbu wapangisa imbo mbu imba nao vina nao
2: ya ate porque anyakufunjisa anga azinji asandiziwa kezi makolega ne anango mafunjisa nango asandiziwa kutiendi saimba ate asandipasa mpamvu maningi tani enda pana nyimbo yanga inango ya toma ini kuimba dushimili zoitu enenda imba na mfunjisu nango kolega agandipeza kwenye taira akoro. Ntao ndanchime na tia wedi chiti peke na bringadeira. Tepi kaninga bringadeira buke foi nyimbo ya kutoma. Pia kaninga bringadeira. Tani yemba dipenza taira pakoro.
0: Pakanati ife pangona kuchita makani atu muna muradi mitulonga tangu ya jesa. Jesa anango tisaona kusiana. Tingata kaona munu sofala na maputu. Panangu tisaona kute jesa munu angabuluka senda maputu. Tuinga enda maputu.
2: Si.
0: Mbani? Kulonga 20 finger
2: andi. Ine ndina pasara zao achesa kutiangaona kuti pikunesa kwenda maputu porque maputu ndilikuona kuti kweko kuna chipedzo tambe tironge kuti asakwata serio anya kuimba no asapikwatira serio agora kwa tukunu usatoma imba tepa kumalisira nechipedzo chibodzi pensene mbiyako ndi pia tupinu kutipachaka ni nyimbo bozi, ziwiri, nghabe bukira, kuna chitika. Entao, ungaonambo kuti nda, ndina nyimbo zinga sitane, munu, nghabe manera munu. Ndia niwa saza tawa nyayimbi, tawa mba ina pia umaputu, kwekule, kuna chipezo, mashi patuno, nghabe.
0: Nyimbo kuna angu nchanji?
2: Inango, pana inango idabusa ini chinchino pano, ne masemana, ne mweze sati kachita ini.
0: Nchisonga tumba njine.
2: Inei isalonga kezi nja chizungu ne isalonga tangwera ati na mposo shora titulu yaji na mposo shora
0: tangwanji nabifunika kutigiliri
2: inei tangwanji tangwera mtisabidziwa kuti antu angafuna na maka mkazi mamuna angafuna na maka ate sazabwera nzimuli kutife epa nghakonda na ponto kufuna na huku
0: Mpakwenda
2: na kwenda. Na jisutu nga ndi nivinango. Nivinango ya kufunana. Nkwenda na kwenda. Entao nefuna lile nipano na kufunana huku nghachitika. Nefuna kutawa na kufunana huku nghachitika. Huku nkufunana adimesho. Entao tekulonga kuti antu angati akufunana makamaka.
0: Agora hapo tingenda kaona. Pinalonge kuti na mposo shorari. Nkabifunika kutindilire. Wampata na mamuna leka lira. ndi tepo kufuna kulonga tepo kuti panangu nkazi chitamandu ya ntsanga huyu wa mudzi usafunika muone basi nakuti wamfuna kwenda na kwenda
2: nkhabe
0: mpanje no mposo shora no sinafunika kuti ndilile
2: na mposo shora rushu
0: alikulongea ndipili na pianseli mnechitika
2: ndipe imode pikulongeni kuti kufunana kunangu ateusa zagwisa nsozi otonge misozi kukuigwisa misozi machina wee kulira kwa kuti pana chinthu chaipa nkulira na ku admiração na admiração ya moda mamuna na nkazi peno kazadu hii safunana hiyo ndao salonga chi nepra ndilire ine na moda ukundifuna iwe ona moda sakufuna ine nkhachitika nepra nditawe kufunana uko nkhachitika ne lamentari kwene nkhachitika machine na atakufunana uko ndinive nango ndi moda nango kufunana uko ndao kwekuli nkudodesa misozi konga ino podilira nopododesa misozi kwa kufunana na kuti mpana mamuna tani nkhabe
0: apo pakanati tinaika nyimbo ine tinabwera timisi pano
2: si
0: tangwanja nyerezera ika nyimbo ine
2: nyimbo ishi ndanyerezera nzizi da kwanisa ine nzimai wanga foinya
0: masemba kupi mbusi
2: nzimai wanga nkhabe ndasembera nyamatanda kukafunza ine
0: wa
2: nyamatanda mbuto ida ida kulira ine
0: ndikupe mpimba za Eros
2: Eros
0: chikola Eros
2: msandikana sa chimera usho ramu ku sekondari
0: kwa ramu ko
2: kwa ramu ko
0: kwa ramu
2: kasanga maka
0: ndasi sinjiro kulanganira kwa nkuzi ne
2: kwa nkuzi andedi ya kwekule
0: kali na munda kwe kwa nkuzi
2: munda khaja te munda ukali ukali
0: uko panango nzidzu kafunze umukaenda kaba mapremanga kwe
2: Uyo munda munda ukalipo maizona ili sachemerwa Rua Domingo depo ya Nyarshonga. Ndikwe una domeni kufunza primera.
0: Waika primanga wewe?
2: Ticha kachino nkhabe.
0: Kwe kuika mapremanga chachachira.
2: Ndikaika
0: Rua Domingo.
2: Padza pano kundipasa.
0: Kwa kuti ndi Rua Domingo.
2: Ine ndine Rua Domingo nyamatando munda kulira mwemo. Machi wakubala ndikuno.
0: Ndaona Omar Kuruija imba nyimbo yacho kuti asikana Rua Domingo pena chitao.
2: Ndikwe kuda kulira ine pfunza pyonse.
0: Atunga nchitabundia sha safuna kwa kambozi. Ungangulira kwa katende kwa tiretu.
2: Ande. Leropino takula tane tati tibirire pontho kule kuda tane kuda balo ife pontho kule. Masha kweko ni mbuti dakulira ife mizimu likweko nkatawika.
0: Tawika. Tinabva nyimbo kune tingamara tinabwera timisi pano. Njitsa ta?
2: Njitsa.
0: Tivene nyakufa.